ماضي مونا هما ماضي مونا Tarigordi sa mattina, i nostri sogni in pulvina, e l'usolo e l'isei. Manità domani e pedibò, palusinano burtadu.